0: So mo lewa losan yi e mo ki omode mo kagbalagba mo kokorin mo kobirin o ka pon mo ki abile ko so ibi ki bi te ba tin gbo mi le ni won ni pe eni ni ojoru
1: agbalagba unjo idoshina
0: e ka bo sori eto yi eto yin eto mi eto gbogbo wa fojuju to de se ti gbo yin lati le ise ero amijin ipinle edo edo broadcasting service 95.7 fm ni ipinle edo

ogemoleta konere mate wa mogu de ogodo nana yo atogi wa bugala mo gbe mo ado de pono gal tsoyo na are gbe kwete sa kono de wa gbere emi epato method edo broadcast service EBS na yo ke adwa o de we bini wa ke ya wa yo se lo tek ma yo ane wa ryo yo ma to manza gi wa ga ye me ogodo nana ge ya mogu de wa ha gbe ni wa ryo yo ma to gi bi ati kegbe gi kwe ki ati kegbe emi ko amoru emi amore re re gbe la ke emore ko kape amora arwe okukape inyoyo igeyo wa mogo de wa toge wa bugara amogbe mu ado de pono ritewe menu view ala so no ma no bi dania oroge kete wa kya oge opa ye wunu irake ma wa kya ho ye wunu irake na nu miere ke no ge o wiwi ha kya ho ye wunu ke ma wo no egwere ke ni age wiwi ma ke bare ane zanu gna akwa gogi so wa gubogo do na emota komara ga yemi ta komara agu kwa na emegbe mo pa mi ewa ni maga pio agu igwe ke emegbe mi ewa yoke uwa soka kwe ulo upozi uwe mi kage akoko iho eke ama koko emu agu rinyo wake ji ake ake igbe uke no yo toke eke odo dekpo ayo no epine uya yo ake igbe no odo dekpo no gamo ake igbe toyi ke eme pio no ya uka mi muso keshe ugwe o keshe kegut ete mao ete ori ino yo ige ya mogo de watogi wabuga la mwikbi mwa ma ke ni mape ya kwoto ita kwa wemi kima isi maa de ta kore ono kwa oze mape ene mai eji maa lu wat ere bekpone yu ane eze maa lu wake yake le lo ikpe igbe sa ikpe igbe lo ikpe igbe ti okiasa e monu kwe na ni boge uge 2026 ewe no kwa olwa okbo mwa kbo teme la gichye lote kima guwa mati miro go tsele maza yo yo beka oka agbe age ebo oka ma yo genante nomdeke oge sinu po ma ge na gegbe maga yeme emi oso me la ge oso mi egbe wena ege gima yo odo na rata bo yo mati kini mara kwe kyo nukia na laki nanike yo no kenete man mara kwe yeta ko odo na na loge rama no kwa rama ejina Friday uge abu tede amole zunya akele mo feza kolani ma ye mo ode odo na na amika oge ma yo erama pita gabo oge gima yo onegbe mu ofisa kolan ma mati yeje ma le mi ke omo gbomo ge de de gbere ma yo beka oge na dwe tutu do no mo o mi do no che no ge no wa ru su na ma yo ge na no do tutu ni ma reverend doctor just chief odio yama aye happy birthday ma yo nu mo ro bodu yo yo pano de gwe o ategbe ma yo na za me hobo no so mo egbe ni ebota pa ko ya na ke mo fu ki ake de gbere e bi yo gira de gbere ke aye mo me o kokko ka gwe ni bu o egbe lo te ko ki ake lo u ge mo ki ya wa ke mo fu ma kya nyo architect osi pagume Emmanuel Danila ma ye happy birthday ra ka ko e lo hi birthday che ma ye obeka ma yo na obeka o na za me hi pe nebu lo na gire na idotina e o igba la gore binox na gore na ma yo na no te kwewo ite ma gore na gure yo pa ma o ku triple Attorney Arubota Agbo Azebioka, Uncle Triple A Lagi Oloy Augustina, Madame Augustina Azebioka, Marwa Sumisu Mayawa Mogu De, Erama, S.A. Adoko Lagi Oloy Lady Felicia Adoko, Mayawa Mogu De, Mala Salami Musa Lagi Amoli, Hawa Musa Mayawa Mogu De, Nagele Mama Bete, Imi Yopame, Benedict Okati Lagapeto, Gima Kanukia Nagodona, Teresa Ola Dili, Enig Bakanya, Edo Brokasi Service, Maga Yoa Mogu De, Yopama Gima Yo, Ameze Udumame, Nagere Koda Lady, O Gima Kanukia Nagodona Lagi, Yagi Aboki, Ti Edo Brokasi Service, Mama Ti Mama Fada Onaita, Maye Karakara Mama, Oganadu Tunima. Sano bula ora tu eto tu ni ma uge uge kpo ite ite. Mami yo pama ti wise ti usa o morugbe magele yo ti wise. Fosa o morugbe male yo popoli master la gira la gijola egima yo godo nana. Maki onuki ana keshe makpe ako to isa koma gwe miyawa. Esima ya esima kwe ma yo ono gima yo ono rukpa ono rege ni ma kwe ma yo egwe ito. Ige ya mo ude wabuga la mo egbe ma akagbe mabade.